Ang nga di nga not nang kas napatuat kaya no buang nga ragi nyara kana na makeraba sampa di nga no ang kana alam sam puyo ang inay mga day karo ang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari nasunga nga kai ang basami ngorni ikan padi sunga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelang lili alurang tetua nya duduk bari mae panyalera nya balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual sa tisi